So, yung gusto ko yung tema story antigo, long time ba yung gusto ang tema story antigo?